0: We don't stop the music.
1: B1079.
2: Oh, darling. I wanted to be everything.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabi?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala.

0: Kibasa's radio time. It is now 1:34.
1: Time check brought to you by
2: RH Super. Ang shot ng tropa.
3: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
4: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
3: Tama, Red Horse Beer. Sana sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsible. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsible.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
7: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
8: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaliplawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
9: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: That song was brought to you by
1: Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, inuman wisdom.
2: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
1: Tama, Red Horse Beer. Sarap, sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
6: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

get up. It's Retro City.

0: Happy happy birthday.
1: Antahan natin ang happy birthday. Yung masaya.
2: Uy! Exena! Yara!
3: Yara.
2: Yara ang pangalan ni Bagets.
3: Hindi Yari, ah. Oh, good morning! Ay, mga kapatid, parang kailan lang, parang walang nangyari, no, ha?
2: Parang di mo na naman naranduman ang weekend, ha?
3: Lumipas na po ang weekend, but praise God, higit sa lahat, mga kapatid, salamat po sa weekend. Araw po ng pagpapahinga and bonding, and of course, ang ating mga pag-aayos sa mga tahanan po natin dahil nga sa tag-ulan na daw po ang sinasabi ng pag-asa. So, muli po ang ating pagpupugay sa lahat ng ating mga suki na mga manggagawang mandirigma. Yan. At sa mga senior citizens at sa ating pong mga mahal na mahal na mga takapakinig, maganda umaga po sa inyong lahat. It's a Monday again. So, kayod!
2: Kayod, mga kapatid! Kahit na ang iba ay ayaw bumangon ng kama dahil alam mo na pag maulan, baby, mas gusto nila magpaikot-ikot sa mga kama, pero naalala nila ang kanila mga bayarin. Kaya hayan, malamang nasa biyahe na po ang ilan sa inyo, o baka katulad namin, kayo nasa inyo na rin mga trabaho. Kakaunting ulan pa lang yan. Kung mapapansin nyo po kanina sa EDSA, marami-raming areas na yung may gutter deep na pagbaha.
3: O sige, so nasa linya ngayon si Veronica Torres ng pag-asa para po sa bagyong si Doming. At ano pong ating aasahan ngayon pong linggo ng paggawa sa lagay po ng panahon, particularly in Metro Manila. Good morning, Veronica.
4: Good morning din po, Sir Ted at DJ Chacha at sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayong araw nga po, meron pa rin tayong minomonitor na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito si Typhoon Doming na kaninang alas 4 ng madaling araw, huling namataan sa layong 655 kilometers, silangan, hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Nagtataglay ng lakas na hangin na 130 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 160 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa direksyong hilaga, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Itong bagyong ito ay wala namang direktang epekto sa kahit anong parte ng ating bansa, pero napag-iiba yung nga nito yung habagat o southwest monsoon. At gayon pa man, dahil wala naman itong direktang epekto, wala rin naman tayong tinaas na tropical cyclone wind signal kaugnay nitong bagyong ito. Inaasahan na nga natin na posible na itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong umaga o hindi kaya mamayang hapon. Nabanggit nga po natin na napag-iiba yun nito yung southwest monsoon o habagat, kaya ngayong araw meron din tayong nilabas na weather advisory. Ito ay updated kanina alas 5 ng umaga, kung saan 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan ang posible sa Palawan at Occidental Mindoro. Bukas naman, sa may Bataan, sa may Palawan at Occidental Mindoro. Para naman sa lagay ng panahon, inaasahan nga natin na magpapaulan pa rin ang southwest monsoon o habagat sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa at Western Visayas. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay ng ating panahon. Wala sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
3: Yung sinasabi nitong ating nakapanayam na tagapag-asa noong Friday na ngayong Linggo daw mahaba-haba na mga pag-ulan, yun ba rin pa ang forecast ninyo o ito ay mga thunderstorm pa rin na dumarating, bubuhos, pero nawawala din?
4: Actually po, yung for this week, inaasahan nga natin na may kalakasan pa rin yung epekto ng habagat sa ating bansa, and yung inaasahan natin kung dito sa Metro Manila, tuloy-tuloy pa rin yung maulang panahon at least in the next 3 to 5 days. And then dulot pa rin ito ng southwest monsoon at sa malaking bahagi ng Luzon, so posible pa rin the next 3 to 5 days hanggang malaking bahagi ng Luzon maapektuhan pa rin ng habagat at maging maulan. So yung ulan po natin is kalat-kalat, so posible yung halos buong araw makulimlim, and then posibleng uulan, then possible huminto ito, and then possible umulan po ulit.
3: Oh, pero yung heat index sa maraming lugar na pagkataas-taas, magpapatuloy pa rin.
4: Nakikita po natin dahil nasa may, sa ngayon, southwest monsoon season na po tayo, at sa mga susunod na linggo ay posible nga po na posibleng mas maging maulan pa. So, although may matataas pa rin tayong heat index, posibleng mas bumaba na po ito sa mga susunod na araw.
3: Okay, sige. So, Veronica, salamat na marami sa iyong impormasyon na binahagi sa aming programa Mabuhay ang Mga Tagapag-asa. Thank you.
4: You're welcome po. Maraming salamat din po.
3: Veronica Torres ng Pag-asa, mga kapatid. Nagkatid nga po sa atin sa oras na 12 minutes now after 6 o'clock, baby girl. Ikaw ba nakapag-recharge ka ba?
2: Oo, kaya lang kanina nag-uusap nga kami ni Seth dito, yung lakas ng ulan, bandang mga alas 2:30 na umaga. Tama, talagang kahit hindi ka ayaw mo magising, magigising ka dun sa lakas ng ulan. But yes, over the weekend, tayo po'y nakapag-relax, tayo'y nakatulog ng mahaba, at sana ikaw din, Manong Ted.
3: Ayoko naman, importante yung bawi po sa pagtulog at bawi din po sa ating po mga obligasyones, ang ating mga tinatawag na apostol. Duty.
2: Yan. Oo. May apostolic duty ka kahapon.
3: Anyway, sige po. So, sa lahat ng ating mga suki ngayon, mga kapatid, at tuloy po ang ating What's on Your Mind. Meron pa rin po tayong winner po na inaasahan today. Yung ating naging talakayan po nitong Friday ay dun sa tuition fee. Ano ho, ng isang kasambahay, isang buong semester na po ang babayaran para po sa kanyang anak na nag-aaral. Diyan po naman sa Negros Oriental at yung pong ating ding kawang gawa sa Southern Leyte, napagtagumpayan na po ito nila nanay at ako lang eh. Alam mo talaga sa probinsya, hindi nawawala ang mga tarpaulin na yan, ano ha? Yung mga patarpaulin, sabi nga po namin, hindi na po kailangan yun. Well, anyway, next time po, no, hindi na po kailangan yun kasi that will separate us from the rest, no? Yung mga ganyan na mga pa-thank you. Anyway, we appreciate po ang inyo po namang sinseridad ho na magpasalamat. Hindi na po sa aming bali, higit sa lahat po sa Panginoon and of course sa ating mga happy anonymous. Hindi na ho bali po sa aming pong programa. Tuloy lang po kami para po sa mga biyayang ito. But again, salamat na marami sa mga nagsakripisyo po para po dito sa ating kawang gawa dyan po naman sa Maasin, Southern Leyte. Mamaya po ang ating report. Nakumpleto na po ito, pati humang sa school supplies, pati mga chinelas, school bags, at nagpakain pa po sila, nagfesta ho sila doon para kay Nanay Celestina Boyles ng Maasin na Southern Leyte. Muli po, maraming salamat po sa inyong pagbibigay po ng panahon para po sa kawang gawang ito. Thank you! So, muli mga kapatid ha, kasi nga po pasukan na po sa public school by next Monday. So marami na po ngayon ang naghahanda sa kanilang mga pangangailangan po sa school. Ang aming pong programa ay naghahanap po ng mga tulad nila Nanay Celestina at sa lahat din po ng mga nangangailangan po ng tulong para po sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Hindi kami nangangako ha, ng buong taon na tuition fee o anuman po, baka lang po may maiabot po ang ating programa sa pamamagitan po ng ating mga happy anonymous na sa pangangailangan po ng inyong mga anak. Baka lang naman. So let's try.
2: Amen. Oo, ayun naman. Maya, Celestina Boyles, umabot po yan ng 35,000 mga kapatid. So mamaya, papanood po namin sa inyo itong naging pagbigay niya ng tulong sa mga estudyante dyan. At maging dito kay Catherine Malero ng Tanhay Negros Oriental, kung saan nga po yung tulong naman ay iniabot ng mga happy anonymous natin para sa tuition fee po ng kanyang anak. Ang galing nito ni Catherine, dalawang anak na po niya ang napagtapos niya ng kolehiyo. At eto nga ang isa ay mag-aaral po sa kursong education. Nasa second year college naman siya. Yung isa sa mga anak niya nandito na po sa Maynila at nagtatrabaho. Yung isa naman kagagraduate lang nitong summer. So ang galing ni nanay, ano, single parent po ito. At mag-isang tinataguyod yung kanyang mga anak.
3: Yung pong pang isang semester po na 12,400 plus, ano ho, ay atin na pong naiabot ito at babayaran daw ho today habang nagdagdag pa ho ng tig 2,000 piso para po doon sa kanyang mga anak na nag-aaral pa rin po sa elementarya. Tig 2,000 piso, pambili din po ng gamit sa school. So, again mga kapatid, for dito po kay nanay, umaabot na ang natanggap po ni Nanay Catherine ay higit na po sa 17,000. At tayo may winner din noong Friday, right? Oo, at ang atin po na iabot muna kay Aisa Peñoso po ng Upper Lubo, Batangas ay 2,000 piso. Pauna lang po ito kung sakasakali nga po para po din sa sinasabi po na maintenance daw po ng kanyang ina. Yan, gamot sa kanya pong ina na inaalagaan. So mabuhay ka ha! Sa lahat ho ng mga anak na nag-aalaga sa mga magulang, God bless you more. At sa mga magulang po nagpapagal sa kanila pong para sa kanilang mga anak, and God guide you. Alright, so mga kapatid, ano po, ngayon nga po Monday morning, muli tayo nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po'y nakabangon pa, nagising pa, Lord, salamat po sa biyaya po ng pahiram na buhay. Kami po'y lumalapit sa inyo muli para po sa aming himpilan, sa aming mga manggagawa, sa aming mga pinuno. Gabayan niyo po kami sa aming buong linggong ito ng pagmimisyon. Alagaan niyo po ang aming mga nakapakinig, lalo na po ang mga muli haharap po sa hamon ng trabaho. Biyayaan niyo po kami ng lakas ng pangangatawan, tibay po ng kalooban, talas ng kaisipan and fortitude sa mga hamon po na aming haharapin. Pagpalain po ninyo ang mga taong tumutulong sa mga nangangailangan ng hindi humihingi ng pagkilala. And Lord, muli po kayo na pong bahala sa mga leader ng aming bayan. Kayo na pong bahala sa aming pong bayan. At muli kami po'y pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Bueno, mga kapatid, Brigada Eskwela po, yan ang usong-usong ngayon sa mga public schools. Tama naman yan, girl.
0: Pagkakaisa.
3: Oo, kasi alam niyo ho yun, yung bayanihan, yung spirit po ng tulungan, eh napakainam po niyan, ano ho, para tulungan natin yung mga paaralan po, sa pampubliko mga paaralan, para po sa pag-aayos ng eskwelahan, paglilinis, okay naman sa akin, walang kaproblema yun. As a matter of fact, maganda yun, ano? Kasi nga yung mga magulang, bahagi rin po ng kanila po sigurong bonding yung pagtutulong-tulong sa pagsasaayos po ng mga silid-aralan. Okay po naman yan. Nga lamang, ako lang po nagtataka, kasi meron pong mga lungsod na ipinapangalandakan po na pagkayaman-yaman nila. At ang DepEd po, maganda matanong si Secretary,
2: Sunny.
3: Oo, Anggara, ha? Kumusta na si Olaybar, Secretary? Kapos ba talaga ang pera ng DepEd para... ako lang ho natataka dito ho sa ganito, ha? Kasi bagamat muli, ha? Mainam po yun, pagtutulong-tulong. Magbo-volunteer ka, kasi dati-rati rin... Well, as we know, no, nung mga unang siglo, di ho ba, dala ka ng bunot, dala ka ng walis, floor wax. Okay naman yon, no? Pero yung mga sinasabi na pati ho itong mga, pati ho itong toilet and sink repair tools, mga pipes, faucets, plumbing sealants, hand washing station, liquid soaps, alright, pati ho mga kapatid, itong mga bumbilya, electrical outlets, wire connectors. Ito ho yung sinasabi ho ng para bang isipin mo, asa na pera ng gobyerno dito? Yun lang pong akin dito, anong akin po itong nabasa nga ng mga panawagan nila. Ironically, nananawagan dito yung mga nagyayabang na mga LGU na pagkarami ang kanilang kwarta.
2: Oo.
3: Hindi ba?
2: Alam kaya ni Mayor yan, uh-huh, na may mga ganyan sa ilang eskwelahan. Hindi na bago talaga yan. Kung sa'yo, okay, siguro ako yung magulang ng bata na nag-aaral na ngayon, anak ko sa public school, kaya ako nga dyan ipinasok dahil kapos kami. Anyway. Tapos hihingian nyo pa kami ng pambili ng walis, pati pintura. Pintura nga, screwdriver, pliers, wrenches.
3: Okay lang naman yun, di ho ba?
2: Ay, hindi okay yun sa akin.
3: Okay lang naman ho.
2: Walang yun. Walang budget for this?
3: Oo, na kumbaga, ito yung mga pangangailangan.
2: Bayanihan.
3: Yes, pero ang akin nga lang, siguro kung labor, meron tayo dito mga panlinis, kailangan natin ng tao.
2: Yan.
3: Okay tayo dyan, di ba?
2: Oo, tama.
3: Bayanihan nga po, pero... Yung
2: mga magulang pa, dadagdag to sa gastos nila sa hindi na mabili ng mga notebook at pad paper ng mga bata, masakit sa ulo yun.
3: Diba? Check, Anggara, anyari na dito sa DepEd budget ninyo, ha?
5: Kapayanin na naman!
3: Bawas-bawasan lang natin. Okay, alam niyo na po yan.
5: Ano ba yan ang tatakaw niyo?
3: Sa oras po na 20 minutes after 6 o'clock, hatid sa atin yan ang Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southstar Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Max 3 Coffee. Kopi, kape, mangosteen. Sarap! Thank you! O beno, kayo nga pong aprimero po sa buwan ng Hunyo, mga kapatid. So girl, start na naman po ng sesyon. Ito ho yung huling linggo ng sesyon ng ating mga kagalang-galang ng mga miyembro ng Kongreso bago sila mag-sine adjournment. Alright, so mamaya po ay alas 3 ng hapon ng sesyon in the Senate. Marami na ho nakaabang. Kung sila ho ba na naman po ay magbabangayan, mag-aaway-away, at kung ano-ano ho ang kanilang mga isasaksak sa kanila pong mga kung ano-ano ho mga panukala.
2: Tama, may mga magpipilit na naman kaya dyan. Baka may parto ba ng walkout? Tignan po natin ang mga kaganapan mamaya sa patuloy na drama sa Senado.
3: Senateflix.
2: Oo, Senateflix. Okay. Dami na nagpa-cancel ng subscription dahil sa kanila. O, wala na daw nanonood ng Netflix dahil mas madrama at mas ma-action dyan sa Senado. Ngayon na nga abangan natin mamaya mga kapatid. Magkaroon kaya ng numero ang minority para tuluyan ang mapatalsik sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Tumulong
2: na weekend
0: na
2: lamang ay may bago na naman Facebook Live. Aray, may bago na naman, napanood mo ba o nairita ka na, di mo na pinanood? Anong doon?
3: Sabi ko nga, ewan ko ba kung ano ho ba?
2: Habang ang bayan ay nahihirapan sa pagpasok sa trabaho dahil nag-uulan na, silang lahat ay talaga namang abala sa pagpapanatili sa kanilang mga pwesto.
6: Patawad, well, pero hindi na papanahon.
3: Ano ho ba ang kasalanan ng bayang ito kung ba't po tayo, pinagkanulo na baga?
2: Ba't tayo nagkaroon ng mga ganitong leader?
3: Ay,
2: ano?
3: Naku po. The leader, huh? The persons, the officials that you elect are the officials you deserve. Okay, so sandali po lamang, meron po lamang tayong mga importante mga mensahe at ngayon pong araw na ito, ang dami-dami natin mga balita. Yung pong malungkot po na balita, ano, ito na nga po at dumami na po yung bilang ng mga namatay sa pagguho ng tinatayong gusali dyan sa Angeles, Pampanga. So, ito ngayon ang developing story, yung dalawang official daw po ng Angeles City Government ay sinuspindi na. So, it came in after na ho itong ilang araw magmula po nang ito'y gumuho. Weekend din po ito eh. Pa-weekend if you recall. Ito pong pagguhong ito. At ngayon daw po dun sa lugar, hindi na humaayos ang amoy. Kaya po inaasahan din daw po na baka meron pa huma-retrieve dyan na mga sinawing palad nga po dito sa trahedyang ito. Tanong nga din ngayon na naman, ano ho, yung pong accountability, pananagutan, kung meron man po nagkulang na naman po na mga tanggapan ng pamahalaan o maging dyan po sa local government ng Angeles City, dyan po sa Pampanga. Ang ating mga panayam this morning, napaka-importante. Marami tayong mga pag-uusapang isyong pambayan kasi ho, nais ho namin ito iliwanag po sa inyo nang sa ganun po naman maunawaan niyo po ito dahil maliban po dito nga sa bangayan ng mga politiko na ating pong pinanonood, ano po, at kinasusuklaman na nga. Mga kapatid, ang dami pang mga isyong pambayan na dapat po nating ika nga po ay maunawaan nang sa ganun po tayo eventually po ay magkaroon ng paninindigan at tamang desisyon. Alright? Sige, so, sa lahat po sa inyo, good morning! Handa na ho ba kayo? Handa ka na ba, girl?
2: Ready na! Susunod na po ang ating balitaan sa News 5.
7: Ted Filon at DJ Chacha, 46 Catholic Mass Media Awards. Best News Commentary.
8: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
9: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings.
10: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
11: Let's get it on!
10: Ang bilis tumago! Uy! Itay mo!
12: Tagal-tagal naman ang kalaban dito!
10: Ano?
11: Sumobra pa!
13: You choose which ingredient?
14: Mabukas pa tayo mga kakain.
13: Anong gagawin mo ngayon?
15: Pantikim lang!
16: Wala tayong oras, ganantik lang muna yan. Kailangan taste good!
10: Suga! Ay! Are you okay?
13: Medic? Do we have a medic?
15: Oh my God, ayaw nang tumigil.
16: Feel of pressure!
17: Hindi ako nasusunod na ba yan o hindi?
18: Naku, patay na! Tulog na tulog!
13: Mystery ingredient, Mr.
15: Ah! Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
19: Oo, aabot yan.
16: Kaya mo ba magluto habang hinaharag?
13: For
0: mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
19: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
20: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
19: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
21: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
22: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
19: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
20: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
19: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.

0: Isetan.
1: Visit Isetan Department Store and Supermarket in Carriedo, Cubao, Recto, and Santa Mesa.
0: Halos lahat, Isetan.
2: Shop na sa Isetan.
3: Monday mornings are always great with DJ Chacha and Den Bailo.
4: Dito tayo sa totoo.
3: True FM.
2: Sa 105.9.
5: Mga kapatid, alas 6:29 na po ang ating tamang oras ngayon. Kami po'y handa na sa ating pong paghahatid ng mga tampok na balita ngayon pong Monday morning. Atin lang alamin kung sila ba'y handa na po para sa ating kumustahan muna sa ating pong mga friendship. Gaan naman sa Good Morning Kapatid Studio sa TV5 Broadcast Complex, baby girl.
6: Eto na nga po sila, tawagin na natin itong ating mga nagkagandahang host at yung gwapong, ano ba ito, inaanak na si Andre Felix, kasama natin si Angela, si Dimples, and si Mama Chiki. Good morning, happy Monday, GMK family!
7: Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
8: Happy Monday!
9: Hello, Nino! Good morning
10: to Ed and DJ Cha.
5: Bata apat na lang kayo.
6: Oo nga, kulang kayo ah.
10: Mayroon kita na hindi namin nakikita, Manong Ted.
11: Wala si Maui.
10: Baka hinahanap niya si Maui.
6: Oh, tsaka yung iba daw mga bagets na kasama niyo dyan. Nasa ano sabi ni Manong Ted. Yung inyong mga pamangkin.
10: Kasi dyan naman daw next sa inyo, Manong Ted.
11: Nakita
10: si Sam, di ba? Saan na ba si Sam? Si Sam ba? Hinahanap mo ba si Sam, Manong Ted?
6: Hinahanap mo daw ba si Sam?
5: Hindi, basta kasi nasanay na ako na medyo mga pito.
6: Madami sila.
5: Mga pito kayo dyan. Nag-cost cutting na ba kayo?
6: Nasanay siya, nasiksikan kayo dyan eh. Ano bang meron dyan? Anong usapan nyo bago kayo pumasok dito sa True FM?
10: Brigada Eskwela!
6: Uy, sakto! Sakto sa usapan natin ang Brigada Eskwela. Ating pakinggan, anong masasabi nyo sa Brigada Eskwela, mga kapatid dyan sa GMK?
12: Dati nung bata doon, yan, yan sila Angela, sila Dimples, tumutulong din po, nakikipintura.
10: Naging Brigada Eskwela kami.
6: Very positive talaga sa GMK, partner.
10: Kasi yung iba, ginagawa yung ano, ginagawang negosyo yung Brigada Eskwela.
6: Ayun lang.
10: Yung iba, hindi lahat. Puro usapang back to school kami dito na papag-usapan din yung mga uniforme na maganda naman yung balita, Manong Ted, DJ Chad, lalo na sa may San Mateo Rizal. Dito sila magtataas ng presyo. So sana marami na rin ang gumaya dahil alam naman natin, medyo kahirapan. Nung panahon nyo, matanong ko nga, DJ Chad, nung panahon, nung kayo ay nasa elementary, ilang set ng uniform yung sayo?
6: Ay, hindi kami masyadong well off eh. Kasi tatay ko, OFW.
10: Dalawa lang kami,
6: ako.
10: Dalawa.
6: Limang araw.
10: Lalabahan lang yan.
11: Tapos, di ba, palitan lang. Okay.
6: Misa nga, wala nang laba-laba eh. Pag hindi pinawisan, suotin ko ulit bukas.
10: Yung palda pa
6: eh. Sabi ni Manong Ted, kaya pala.
5: kaya pala, nakaugalian mo na.
6: Correct. Kasi sayang naman, di ba? Sayang naman. Oy, joke lang yun, ha? Mga kapatid, baka gawin nyo, wag. Hindi ka papayagan na magulang mo ng ganun kasi ayaw ng mga nanay at tatay ng ganyan. Pero kasi kanina dito si Manong Ted, nung pinag-uusapan naman yung Brigada Eskwela, guys, ang hinahanap niya, yun daw mga lugar na nagsasabi na malalaki ang pondo, mayamang lugar. Bakit daw doon sa mga lugar na yun, eh, ganun din yung mga eskwelahan? Grabe magpa-brigada eskwela. Pati ilaw ng eskwelahan, eh, pinapadala sa mga bata. Bumbilya. Diba? Umabot sila hanggang sa flyers, mga kapatid. Ganun. Oo, sa ibang school.
5: Pati yung mga banyo na walang maayos na gripo na nanawagan sila ng donasyon.
6: Pati hand wash.
5: Sabi nga, wala namang question sa Brigada Eskwela. Yung diwa kasi nito ay bayanihan. Yeah. Alam niyo yun, para involve ka doon sa paaralan ng anak mo, tutulong ka nga sa pag-aayos, no? Paglilinis, okay naman yun. Pero yung manghihingi pa sila ng donasyon, eh kaya magtataka lang, no? Pagka yaman-yaman na lungsod, ba't ka pa manghihingi ng gagamitin ultimo gripo noong kasilyas?
10: Alam mo na yan.
5: I mean, anyway, napag-uusap, wala hong masama doon sa Brigada Eskwela. Sa prinsipyo ho nito,
6: nabayanihan.
5: At maganda rin po yung mga magulang, mga anak, di ba? Para may bonding na rin sila, yung mga PTA, maganda po ang prinsipyo. Yun lang ang atin dito nga, yung sinasabi ni Angel na bakit ganun, no? Meron nga meron nga ding iba ang sinosolicit nga electric pan.
6: Totoo 'yun.
5: Oh, 'di ba? Iisipin mo, sandali lang, akala ko ba yaman-yaman ng lungsod na 'to? Wala silang pambili ng electric pan.
6: Baka di alam ni Mayor.
5: Okay, nanahimik na sila.
6: Oo.
10: Yung mga bagay sa bond sinusulisit. Pero maganda yung sa bayanihan, yung talaga mag-aambag ka ng oras mo. Di ba yun naman yun? Yung mag-volunteer kayo.
12: Pati yung mga bata natututo ng maaga. Sabi ko nga po start them young, habang bata, nai-involve po sila na dapat ganito, keep their surroundings clean, tumutulong sila, nakikipintura.
10: Tama na yung oras, yung iaambag mo, hindi naman pati yung pintura.
9: Eh, mahal lang ano. Tuition fee, mama. Talagang ano. Pero palagay ko sa pinupunto nga ni Manong Ted, maganda yung diwa ng Brigada Eskwela. Pero huwag sana magamit sa hindi magandang paraan. Yun lang naman. Kasi syempre, while you start them young sa pagtulong, baka ma-start them young din sa pagiging. No, Manong.
6: Yun na.
5: Okay. Well, anyway, kasi ako naalala ko nung ako yung nag-aaral sa...
6: Ano ba dala mo?
5: Sa mababang paaralan ng La Huerta.
6: Oh.
5: Bunot.
6: Bunot ang dala mo.
5: Mura pa yung bunot.
10: Okay.
5: Bunot,
10: no?
5: Tapos yung bunot na yon ginagamit namin, no? Oo, at tinatago ko yun eventually.
10: Bakit?
5: Kasi pag naando doon lang, yung pinupulot ng teacher, pambato sa akin eh. Medyo masakit-sakit yun. Mas gusto ko na yung eraser.
10: Oo.
6: Gulat kami, ba't mo tinatago? Pambato, grabe.
5: Tinatago ko na yun. Asan na naman dito ang bunot?
6: Hindi namin inabutan yun. Naman. Hanggang eraser lang kami, tsaka tsoka. Kayo pala, bunot ang binabato nyo. Bawal na yan ngayon.
9: Bakit gusto kang batuhin ang bunot?
6: Ba't ka daw gusto batuhin? Sabi ni Dimples.
5: Alam mo naman tayo.
6: Oo eh. Diba? Dumaan sa pagkapilyo ito ng bata eh.
5: Kumbaga, teacher's pet.
6: Yeah.
9: Anyway,
5: sige, so kung pinag-uusapan ninyo ay Brigada Eskwela, yan pong atin din pong sinusuportahan na yung diwa nito. Mamaya po abangan nyo rin yung Brigada Birada.
6: Yan.
5: Mamaya.
8: Go ahead, make my day!
5: Okay,
6: so mamaya
5: yan.
6: Babalikan natin itong ating mga kapatid sa GMK dahil handang-handa na pong ating balitaan. Maraming salamat, Dimples, Angela, Mami Chiki, and of course, si Andre Felix.
5: Mamaya po, pagbabalik nila, Brigada Birada sila.
6: Birahe!
8: Birahe!
5: Ito ang News 5 sa 105.9 True FM at sa RPTV 1PH TV 5 at maging sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filo.
6: Ako naman po si Zarina Guevara.
5: At unang-una po sa ating mga tampok na balita hanggang ngayon pong araw na lamang ang sinasabing palugit ng impeachment court para nga hintayin ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa mga articles of impeachment laban sa kanya. Sa nilabas pong abiso ng Senado, maaari pang magsumite ng kanyang sagot si VP Sara mula alas 8 ng umaga mamaya hanggang alas 7 mamayang gabi. Maaari niya hong personal na ito isumite sa Senado at maaari din pong ipadala via email o sa kanyang mga abogado. Nakalatag naman po raw ang seguridad at media protocol sa Senate kung saan po sakaling magtungo doon personal si VP Sara. Una nga pong tiniyak ng kampo ng Vice na sila ay magsusumite ng tugon ngayong araw na ito ng Lunes. Pero hindi pa hong sigurado kung ito ho ba'y personal na ihahatid o ito po lamang idadaas pamamagitan po ng email.
6: Samantala, naniniwala po si dating Senate President Coco Pimentel na dapat nang magbitiw sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon po kay Pimentel, tila hindi akma ang agresibong estilo ng pamamalakad ni Cayetano sa Senado dahil nagdudulot ito ng tensyon at bangayan sa mga senador. Ang payo po ni Pimentel, ipaubayan na lamang ni Cayetano sa iba ang Senate leadership dahil tila walang natatapos sa trabaho sa ilalim po ng kanyang pamumuno. Dati na nga nakasama sa Senado ni Pimentel si Cayetano, kaya naniniwala ang dating senador na hindi akma ang personalidad nito na pamunuan ang mga senador. Wala pa namang tugon si Cayetano sa mga naging pahayag ni Pimentel. Pero dati na nitong sinabi na bukas siyang mapalitan kung makakabuo ng sapat na numero ang minorya.
5: Niliwanag po naman ni Pangulo Marcos Jr. na wala siyang pinagsisisihan sa pagtakbo kasama si VP Sara Duterte noong pong 2022 presidential elections. Ayon sa Pangulo, pareho sila ng plataforma at gustong mangyari ni VP Sara noon para nga sa Pilipinas, kaya nagdesisyon silang maging mag-running mate. Yun nga lang, inamin din ng Pangulo na nagbago na ito at ngayon daw po'y mas nag-aalala siya na baligtarin ng bise ang mga ipinapatupad niyang polisiya kung ito ang papalit sa kanya sa pwesto. Kabilang po sa tinukoy ng Pangulo ang umano'y reforma sa gobyerno na gusto niyang ipatupad at ipagpatuloy ng susunod na Pangulo. Pero posible rin hong bumalik sa dati kung si VP Sara ang mananalo sa susunod na halalan. Sa kabila niyan, itinanggi naman ng presidente na may tuturing na gera ang bangayan ng mga Marcos at Duterte. Ginagawa lang daw ho ng Pangulo ang trabaho at parte ng trabaho ang pag-atake sa kanya sa politika.
6: Samantala, binatikos po ni Senator Ping Lacson ang naging pahayag ng National Bureau of Investigation o NBI na plano nitong ipatawag ang asawa ni Senator Ronald Bato de la Rosa para malaman kung saan nagtatago ang senador. Sa isang pahayag, nakiusap po si Lacson na huwag ituloy ito. Bukod kasi sa ipinapakita nitong bahinang NBI pagdating sa intelligence work, magmumukha lang daw harassment ang gagawin sa misis ni Bato at kawalan ng professionalism at matatawag na trabahong tamad. Una nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na pinag-aaralan na ipasabina si Nancy De La Rosa. Bukod sa siya po ang huling nakausap ni Bato. Bago sumibat ng Senado at magtago, pinagbasihan din daw nila ang kanyang social media post. Pero klinaro na po ito ha ni NBI Director Melvin Matibag. Sinasabi po niya, iba daw po ang dahilan at hindi dahil tatanungin kung nasan si Bato kung bakit daw po ipinasabina yung asawa. Naiklaro na po ito.
5: Samantala, umabot na po sa 12 ang kumpirmadong patay sa Gumuhong Gusali. Yan po naman sa Angeles City, Pampanga. 6 pambangkay ang na-recover ng mga otoridad. Sa pagpatuloy po ng retrieval operations kahapon, kabilang ang huling na-recover na bangkay mag-aalas 11 kagabi. Inabot naman ng 8 oras bago na ilabas sa guho ang isa pang bangkay. Suma total,

0: doktor, piliin lamang ang world-class, piliin ang Rhea Generics.
1: World-class dahil gawa po ng mga world-class pharma experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
0: Mga kapatid, dalhin po lamang ang ating reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class, piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot-kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Sa ating po mga kapatid, tandaan po natin na laging pipiliin ang world-class, piliin ang Rhea Generics. At pagbati po ng happy birthday today kay Marjun Legaspi ng Villamor Golf Club daw ho. Nanonood po daw sa atin ngayong araw na ito galing yan kay Dao Ming Chua. And of course, para kay Marjun, alam ko Marjun na ikay laging kondisyon at hindi napalya. Hindi ka sinasabihan ng excuse me. Hard starting? Bigo ka na naman ba? Eh sandali lang ha, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement po, men. Diba, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement po, men. Ang bagsik mo.
2: Vroom, vroom. Mapapa. Bravo!
0: Yan!
2: Kitilig! Yan!
0: Ay, talaga naman. Sa ating mga kabravo ha, ng mga chuper at sa ating mga kabravo po ng mga security guards, ang bravo yung mabibili sa Mercury Drug sa Watson 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ilang pang balita, susunod na!
3: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na!
4: Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
3: Ay, malabo!
4: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
3: Para malinaw?
5: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta-batas mo!
6: Alamin ang sikreto ng mga asensado sa Money Masters tuwing Sabado alas 3:30 ng hapon.

0: Chok sa finals ng PBA Commissioner's Cup.
1: Happy si Tita Dina.
2: Yung masaya.
0: Happy si Nanay Christy.
1: Si Nanay Christy.
0: Si Tita Dina, bigo.
1: Bigo si Tita Dina. Nalitutuloy ako. Okay lang yan, Tita Dina. Better luck next season.
0: Ang maglalaban-laban po sa finals ay TNT Tropang 5G at ang Barangay Ginebra. So pareho po namang deserving din po na pumasok nga sa finals. At sayang po no, yung pagkukumahog at pagsusumika po ng rain or shine na last two pairs, sila po naman po ay worthy opponent. Actually, nahirapan din po ang Barangay Ginebra sa kanila. Alright, anyway, sige po, ganun talaga. So, abangan po ninyo ha, Wednesday daw po yata ang simula ng finals para po sa PBA Commissioner's Cup. So, sa mga fans ng Barangay Ginebra, congratulations. At sa TNT Tropang 5G, congrats din and good luck sa parehong kupunan. Samantala sa ating mga balita po naman sa lalawigan.
1: Isa po ang patay habang nasa mahigita. Siyam na po ang sugatan sa tumagilid na bus. Diyan po yan sa Tubas sa Benguet. Sa inisyal na investigasyon, tinatahak po ng bus ang Marcos Highway sa Barangay Taloy Sur, Tuba Benguet nang mawala ng preno ito. Sumalpok po ito sa isa pang bus at SUV bago tuluyang tumagilid. Galing ang bus ng Baguio at patungo sana ng Maynila nang mangyari po ang aksidente. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang pamunuan ng bus sa pamilya ng nasawi at nangako ng tulong. Humingi ng paumanhin ang kumpanya sa lahat po ng naapektuhang pasahero.
0: 14 pa naman ang sugatan ng madisgrasya ang isang jeepney sa San Jose, Tarlaca. Nakatagilid na po sa kalsada ang jeep ng mandatnan ng mga rescuers ng Philippine Red Cross. Agad namang isinugod sa Tarlac Provincial Hospital ang mga sakay nito. Galing sa simbahan ang mga biktima at pauwi sana ng maaksidente. Inaalam pa ang dahilan ng disgrasya.
1: Samantala, sugatan.

0: Nasaktan po ang isang babaeng hiker matapos mahulog mula sa Mount Apo nang dahil nga sa malakas na hangin. Base sa report, nakatayo sa bato ang hiker nang tangayin ito ng hangin. Bumagsak po ito ng 30 metrong lalim na bangin. Tulong-tulong na binuhat ng mga rescuer ang biktima at nadala po sa ospital. Nasa maayos naman ang kalagayan ang babaeng hiker.
1: Arestado ang isang lalaking nagpanggap na nakaligtas sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Umamin po ang lalaki na peke ang viral niyang kwento na bumili siya ng alak sa kalapit na tindahan bago ang trahedya, kaya siya nakaligtas. Nakatanggap siya ng tulong pinansyal mula sa DSWD. Nabisto siya ng tangkain itong humingi ng karagdagang tulong. Nang i-verify na ang kanyang ID, napagalamang hindi siya residente sa lugar at hindi rin konektado sa kaanak ng mga biktima, posible siyang maharap sa reklamong falsification of documents. Actually, meron niyang batas sa tungkol doon sa pagbibigay ng ayuda. Merong Republic Act na pinagbabawal yan, yung nagpapanggap ka para ka makakuha ng benepisyo na hindi para sa iyo, ha? Maliban dito sa falsification na ito.
0: Sa iba pang balita, mga kapatid, patay naman po ang dalawang trainee ng Philippine Army habang sumasailalim sa matinding pagsasanay. Kinilala po mga biktimang sina candidate soldiers John D. Lemos Niro mula po sa New Corelia, Davao del Norte at Jonel Flores ng Lamitan City, Basilan. Sa pahayag po ng Philippine Army, nasawi ang dalawang trainee dahil sa heat stroke at complications habang nagsasanay ang mga ito. Naisugod pa sila sa ospital pero binawian din ang buhay kalaunan. Humiling naman ang Philippine Army ng panalangin para sa mga nasawing trainees.
1: Samantala po naman, alas 6:47 ng ating tamang oras ngayon. Good morning! Sa ating mga balitang pang-consumer, kalakalan po naman posibleng magkaroon daw po ng malakihang bawas singil sa produktong petrolyo bukas. Noong pong Biyernes ay tinatayang aabot raw ng 7 piso at 50 centimos po ang rollback sa kada litro ng diesel. Posibleng nasa 4 pesos po naman at 50 centimos ang ibabawas sa per liter ng gasolina. Buwaba po ang pandaigdig ang presyuhan ng krudo dahil po nakikitang malapit na magkasundo raw ang US, Iran at Iran sa peace deal. At inaasahan daw po malapit ng buksan ulit ang Strait of Hormuz.
0: Ibinaba naman po ng Civil Aeronautics Board ang air passenger fuel surcharge o ang singil sa mga pasahero para po sa ginagamit na fuel sa eroplano. Para sa unang 15 araw ng Hunyo, ibinaba po ito sa level 13 mula sa dating level 15. Ang ibig sabihin, naglalaro po sa 423 piso hanggang higit 1,200 piso ang singil para sa domestic flights. Para naman sa international flights, maglalaro po ito sa halos 1,400 piso hanggang halos 10,400 piso. Depende naman yan sa layo ng destinasyon.
1: Niliwanag po naman ng San Miguel Corporation na hindi nito inaabandona ang Boracay Bridge Project. Sa isang pahayag, sinabi po ng SMC na magkakaroon ito ng mas malawakang konsultasyon sa mga lokal na stakeholders para nga maiplansya na ng maayos ang mga susunod na hakbang para po sa naturang proyekto. Niliwanag po ng SMC na hindi nito binibitawan ang proyekto matapos nga po sabihin ni Aklan Governor Jose Enrique Miraflores na hindi na itutuloy ang pagpapatuloy ng tulay dahil sa pagtutol ng mga lokal.
0: Dismayado po ang ilang tindero sa Divisoria dahil matumal pa rin ang bentaha ng school supplies nitong weekend. Yan ay kahit ilang araw na lamang bago po magbukas ang school year. Ayon po sa isang tindera, swerte na raw kung umabot sa 3 ang bibili sa kanya sa isang araw. Ang mahirap pa raw, may mga tumatawad at madalas ay hindi sila nagkakasundo sa presyo. Mahirap na raw kung masyadong mababa ang hirit ng customer, lalo't hindi naman din nagtaas ng presyo ang karamihan ng mga tindero at tindera mula noong nakaraang taon. Ang hinala ng ibang nagtitinda, posibleng naghihigpit ng sinturo ng mga mamimili matapos nga pong sumirit ang presyo ng langis. Totoo po yan. At yung iba naman online na namimili.
1: Aabot naman sa 56.3 billion piso dahong halaga ng investments ang ipinangako sa Pangulong Marcos Jr. sa kanya pong pagdalaw doon sa Japan. Ayon sa DTI, ito'y galing daw sa 4 na kumpanya. Kasama na riyan ang Sumitomo na balak hong magtayo daw, ng pabrika sa Laguna para nga sa mga pyesa ng smartphone, gamit pang medical at automotive electronics. Tamang-tama raw ito sa balakin po ng Pilipinas na palakasin ang semiconductor at electronics exports nito. Meron din po mga kumpanyang gagawa daw po ng components para po sa data centers at magpapalawak po ng operasyon ng shipyard sa Cebu. Inaasahan po makakalikha daw ang natura mga investment nahigit sa 10,000 trabaho para po sa mga Pilipino. Para dito sa DTI na ito, ang hilig-hiling niyong mag-proselis tungkol dito ho sa inyong pag-iingganyo ng mga negosyante na magpuhunan po sa Pilipinas. Pero yung mga nandito na ngayon, pinahihirapan niyo. Di ba? Itong taga-DTI na to ay talaga naman. Pero mukhang sila ang isa sa mga problema kung bakit marami negosyante rin po ang nahihirapan ngayon. Mamaya, pag-uusapan po natin yan. Sa mga negosyante po sa construction business, alam kong kabisado nyo. Mga kapatid, ang usapin po ng standard ng mga materials, mas maganda nga po yung certified ng Bureau of Philippine Standards. Ibig sabihin, may PS mark. Yan po yung JMAX Light Steel Frames. Setting the standard in light steel frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards. Kaya sa may PS mark, maasahan yung kanyang quality at safety. Para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisame dingding, JMAX Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. JMAX Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin ka agad, ito lang ang gusto ko, JMAX Light Steel Frames. Yan po'y mabibili mga kapatid, dyan po naman sa Susana Marketing sa San Jose Antique. Ayun, Susana Marketing, San Jose Antique at sa Far Eastern Hardware sa Edganzon sa Iloilo gid, ha? Far Eastern Hardware sa Edganzon, Iloilo City. At ang JMAX ay available din in all leading depot and hardware stores nationwide. Good morning! Sa mga kawani po ng DN Steel Corporation, ha? Kay Sir Johnny Nang, kay Ma'am Donna, Ray Monson at Chet Monson, at sa mga kawani po ng JS Steel, maganda umaga po sa inyong lahat and happy Monday! Ngayon sa mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
0: Napasakamay po ng Israeli forces ang 700 gulang na makasaysayang kastilyo sa Lebanon. Isinagawa po ang paggugubnayan o paggugubnayan sa Beaufort o Beaufort Castle matapos pong gamitin bilang himpila ng militanteng grupong Hezbollah. Sa istrukturang yan, isinasagawa po ang pambobomba ng Hezbollah patungo sa direksyon ng Northern Israel. Dahilan nga para masapulang ilang residential areas. Una nang sinabi ni Israeli Defense Minister Israel Katz na mananatili itong istasyon ng kanyang puwersa bilang bahagi ng security zone area sa southern Lebanon.
1: Lumabo po naman sa higit 3,300 ang kumpirmadong patay sa gera ng Hezbollah at ng Israeli forces sa Lebanon. At ayon sa report, nadagdagan daw ang bilang ng mga namatay matapos nga po ang kinasang pambubomba ng pwersa ng Israel noong Biyernes at Sabado, kung saan po aabot sa 15 ang patay. Samantala pa rin, nasa higit na 10,000 at 100 na ang naitalang sugatan sa gera ng magkabilang panig. Nangyari po ang digmaang yan kahit na merong umiiral na tigil putukan. Sa pagitan po ng magkabilang panig, una nga pong ipinag-utos ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa kanyang militar na palawakin pa ang ipinatutupad na operasyon kontra militanteng grupong Hezbollah.
0: Samantala, kaugnay ng balita, ipinag-utos po ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa kanyang hanay na paigtingin ang mga ikinakasang operasyon sa paligid po yan ng makasaysayang kastilyo ng Beaufort sa Lebanon. Ayon kay Netanyahu, hawak na nila ang buong paligid ng istruktura. Maituturing daw itong isang malaking panalo kontra Israel matapos tuluyang mapasakamay ang 900-year-old castle. Bago po yan, nagsisilbing kuta ng Hezbollah kung saan ikinakasa ang mga pag-atake kontra Israel.
1: Samantala, kinundin na ho naman ng ilang opisyal ng Lebanon ang patuloy na pag-atake ng Israeli forces sa kanilang bansa. Giit ni Lebanese Prime Minister Nawaf Salam, kahit na patuloy ang umiiral na tigil putukan sa pagitan po ng magkabilang bansa, ay patuloy pa rin sa pagkitil ng buhay at pagwasak po ng mga infrastrukturang pwersa, ang pwersa ng Israel. Ay pa kay Salam, may tuturing daw na parusa sa mga inosenteng sibilyan ang patuloy na aksyon. Ang patuloy pong aksyon. Ng Israel sa kabila po ng patuloy na opensiba ng Israel ay nanatiling ang Lebanon sa kanilang ipinatutupad na ceasefire agreement kontra sa Tel Aviv.
0: Samantala, muling hinikayat ni Pope Leo ang mga leader sa iba't ibang bahagi ng mundo na pairali ng patas at walang hanggang kapayapaan. Sinabi po yan ng Santo Papa sa gitna ng umiiral na gera sa pagitan ng Ukraine at Russia at tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Umaasa po ang leader ng simbahang Katolika na umiral ang karunungang manggaling mula sa Diyos. Ipinahayag yan ang leader ng simbahang Katolika kasunod ng kanyang lingguhang pagtitipon sa Apostolic Palace sa Vatican.
1: Ang tamang oras na ngayon, galap ng 4 minutes. Yun! Bago po mag-ikapito ng umaga, sa ating mga suki po na nakaabang sa ating programa araw-araw, thank you ha! Sa mga nakaabang po sa ating mga balita, yan sa ating News 5. At maging sa mga dinapuan na po ng hantavirus, good morning sa inyo lahat pa rin. Okay, may mga hantatanga. Sa mga, opo, sa mga nagbabakbakan po, sa hindi mo maintindihan kung ano ho ang kanila pong pinanggagalingan. Kung sila ho ba talaga ipinanganak na ganun o talaga ho lang matinding pangangailangan.
0: O baka biktima ng fake news. Di natin sure. Pwedeng ganun eh. Oo.
1: Sige. Ngayon, Nani Christy, good morning! Ito na po ang ating entertainment news.
0: Balitang showbiz nga mga kapatid. Usap-usapan online ang bagong post ni Daniel Padilla on Instagram. Sa mga larawan kasing ibinahagi ng aktor, kasama po dyan ang photo ng rumored girlfriend na si Kayla Estrada. Makikita po si Kayla na nakasakay sa isang golf cart. Ito nga ang unang beses na ipinost si DJ si Kayla. Tanong tuloy na mga marites, uy, hard launch na ba yan? Caption naman ni Daniel sa post. Quote, there are no ifs, woulds, coulds, shoulds. It's just is, and we just are. Tama, ang ganda nun. Hindi pa kinukumpirma ni Daniel at Kayla o Kayla ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Pero ilang beses na po silang nakitang magkasama. Yun na yun, kayo naman. Ay, ang cute.
1: Habang ipinagdiriwang po naman ni na Aga Mulak at Charlene Gonzalez ang kanilang silver wedding anniversary. Uy, ibinahagi po ni Charlene ang ilang larawan nila ni Aga sa nakalipas po na 25 taong pagiging mag-asawa. Ay talaga, naimbitahan ako nito sa Baguio, ah, yung kanilang kasama.
0: Wow.
1: Sabi niya,
0: eh, diba kamotor mo ito, si Aga? Magkamotor kayo niyan eh.
1: Nagpunta ako doon sa kanilang kasal. Hindi na ako nagpunta sa reception. Sabi niya, masaya raw po siyang ipagpatuloy ang buhay kasama si Aga at mga anak nila. Si Aga naman, ibinahagi po ang pagdiriwang nila rito sa pamamagitan po ng pagbabike na magkasama. Palagi ho naman daw simple ang kanila pong wedding anniversary celebration. Noong May 28, 2001, ikanasal po sina Aga at Charlene sa Baguio City.
0: Ayos. Oo, 25 years ah. Anong sikreto nila niyan? Aga, baka naman. Oo, hindi ba?
1: Alright.
0: Happily married. So, happy 25 years.
1: Okay.
0: O ito, nagtapos sa top 5 ang journey ng ating pambato na si Gazini Ganados sa Miss Grand International All-Stars. Pero kahit hindi na uwi ang corona mga kapatid, palaban naman pong inirepresent ni Gazini ang Pilipinas mula sa kanyang golden evening gown hanggang sa Q&A portion. Sa katunayan, pangatlo si Gazini kung ibabase lamang po ang resulta sa score ng judges. Pero kinapos sa audience voting. Kaya ang dahilan nito, natapos nga po ang kanyang journey sa top 5. Ang pambato ng Colombia na si Vanessa Pulgarin ang kinoronahan sa first edition ng Miss Grand International All-Stars.
1: Mm-hmm. At mga kapatid, sa ilang pa pong tampok na entertainment news, inanunsyo po naman ang mga nominado para po sa 17th PMPC Star Awards for Music. Pinakamarami pong nominasyon na nakuha si TJ Monterde. Nominado siya sa 8 kategorya. 6 po naman na nominasyon ang nakuha ng Bini kasama po ang Song of the Year, etc. Kasunod po naman ng Bini ang SB19 na nominado po naman sa 5 kategorya. Alright, nominado din po bilang Song of the Year ang hit song ng Cap of Joe na Multo at sa 4 na ilang pang kategorya. I-anunsyo po ang winners on June 25.
0: Ini-reveal na po ng The Script vocalist na si Danny O'Donohog ang sequel ng hit song na The Man Who Can't Be Moved. Ay, may sequel! Ayon nga po sa singer, ang kanta nilang Living Our Life Without Me ang part 2 ng hit song. Continuation daw ito ng kwento sa The Man Who Can't Be Moved na tungkol nga po sa moving on. Plano naman nilang gawa ng music video ang awitin na ito sa parehong corner o sa kanto kung saan nga po isinute yung The Man Who Can't Be Moved Isinute music video. Yes.
1: Ano, basketball ba yan?
0: Hindi. Eto na. Nakatakda nga pong mag-concert.
1: Kinunan.
0: Kinuhanan. Ayan. Nakatakda mag-concert ang The Script sa Pilipinas. March 18 at 19. Pero next year pa po ito ha. Sa Mall of Asia Arena.
1: Alright, mga kapatid, aba alas 7 en punto. Panahon na po para ho tayo magbabay sa ating beautiful people sa Good Morning, kapatid.
0: Nakumilis ng oras, 7:01 na nga po mga kapatid. O ayan, no, bagay na bagay sa tag-ulan. Pero bago tayo magpaalam dito sa mga nasa GMK ang oras na iyan, hatid po sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactistrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress, mabibili sa Lazada. Available po sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Meron din sa Shopee at sa TikTok at pwede rin umorder sa 0931-033-2871. At available na din po mga kapatid ang trial pack ng Ulta Bio. Ang oras na yan, hatid din sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper, ang lampaign ng bayan. Mula naman po ito mga kapatid sa Mega Soft Hygienic Products. At mga kapatid, ang Twins Lampaign ay kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble ang alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. From Mega Soft Hygienic Products, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Sa mga kapatid po natin na nakatutok dito sa TV5, hanggang 10 in the morning pa po kami ni Manong Ted, ha? 4 na oras yung kami nakakasama. Every day po yan, Monday hanggang Friday. So pwede po kayo manood sa Signal TV channel. Channel 1 and 1 PH, Channel 19 na naman po ang ating True FM TV. Higit sa lahat, tayo po ay napapakinggan din sa radyo. Dito po sa Metro at Mega Manila sa 105.9 True FM at sa iba pa nating FM radio station sa buong Pilipinas. Isang maulang Monday morning mga kapatid. Magbabalik pa rin kami bukas dito sa TV5. See y'all tomorrow, GMK fam!
1: Thank you very much. At kay Yaninang Tina Monson Palwa, ha? Na sabi niya, araw-araw din po, Monday to Friday, nakikinig po sa atin. Thank you! At maging kay Inang Esther Perez dyan sa Hagonoy. Inang, kumusta ka raw, sabi ng iyong pagkagandang lalaking manugang na si Jaime. Good morning daw, Inang. At kay Nana Ining Tolentino rin, good morning, Nanay. Ngayon sa atin po namang Sports 5, pasok na po sa PBA Commissioner's Cup. Finals po ito, ha? Ang TNT Tropang 5G. Natakasan nila ang Meralco Bolt sa Game 6, 97-94 para nga makaabante po sa ikalimang sunod na finals appearance mula pa noong 2024 Governor's Cup. Tabla ang laro sa huling 2 minuto bago pinalamang ni Jordan Heading ang tropa matapos ang kanyang 3 sa huling 40 segundo. Bigong makabawi ang Bolt sa mga sumunod pong possession. Top scorer po si Heading matapos nga po magtala ng 30 puntos off the bench, kabilang po ang 7-3.
0: Samantala, makakalaban nga, ito na yung sinasabi mo kanina, makakalaban po ng TNT Tropang 5G ang Barangay Ginebra San Miguel na idinispatcha ang Rain or Shine Alaso Painters sa loob naman po yan ng 6 games. Lumayo po sa second quarter ang Ginebra at naalagaan nilang bentahe hanggang sa final buzzer. Score 118-107. Nanguna po para sa Barangay Ginebra sina import Justin Brownlee at RJ Abarientos matapos nga makapagtala ng pinagsamang 61 points. Kasunod po nito, susubukang makabawi ng Ginebra sa TNT na natalo po sa finals noong nakaraang taon sa kaparehong conference. Magsisimula pong best of 7 finals sa Miyerkules.
1: Talagang Brownlee pa rin, ano ha? Sa dinami-dami ng mga imports, mga 7-footer o anuman, Brownlee pa rin. He is the main man. Samantala po naman sa ating ilang pang balita. Umatras na po sa 2026 PBL draft ang Alas Pilipinas Spiker na si Eliza Solomon. Siya pa naman ang nakikitang binabanggit nga po sa mga balita na top overall pick ngayong taon. Sa halip ay sumama ho sa Alas Pool si Solomon habang natitimbang ng kanyang option sa ibang bansa. Kauwi lamang ng dating NU Star mula po sa Japan matapos nga ang isang season sa Osaka Marvelous. Dumalo sa unang araw po ng draft combine ang 3-time UAAP champion kung saan sinabi niyang hindi pa siya sigurado kung siya ay magpapadraft. Una pong pipili sa draft sa June 3 ang Galleries Tower High Risers.
0: Samantala mga kapatid, suspendido po ang Philippine National Volleyball Federation dahil daw sa maling pamamalakad. Ibinaba po ng International Volleyball Federation o FIVB ang nasabing kautusan na epektibo po sa lalong madaling panahon. Nakuha raw ng PNVF ang inis ng FIVB dahil sa naging leadership dispute na nagdulot po ng pagkakawatak-watak sa loob naman ng asosasyon. Pumagit na sa issue ang FIVB at Asian Volleyball Confederation pero walang naresolba. Natanggap na raw ng PNVF ang utos at susunod daw sila dito. Nagtalaga po ng ad hoc committee ang FIVB para pansamantalang mamahala sa volleyball dito sa bansa. Ilan sa mga pagtutuunan ng pansin ang hosting ng bansa sa ABC Women's Volleyball Cup mula June 6 hanggang June 14 at VNL Women's Week 2 mula naman po yan June 17 hanggang 21.
1: At mga kapatid, matapos nga pong higit na isang dekada, abay nagbabalik po sa NBA Finals ang San Antonio Spurs. Nilaglag nila ang defending champions, Oklahoma City Thunder, sa Game 7 ng Western Conference Finals 111-103. Matapos nga po ang sagutan buong laro, nakalayo ng kaunti ang Spurs sa tulong po ng mainit na 3-point shooting sa fourth quarter. Gumawa ng 22 puntos ang West Finals MVP na si Victor Wembanyama. Makakalaban nila sa finals ang New York Knicks para nga po sa rematch ng 1999 finals kung saan nanalo ang Spurs. Gaganapin po ang Game 1 sa araw po naman ng Huwebes. Yan, 7:07 na po ang ating tamang oras ngayon. At ang ating pong oras rin sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad, amoy pa lang o quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na may inam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Max. Ang sarap, ang ganda ng ating pong Monday morning dahil ang ating kape ay Boss Max 3 Coffee. Yun o. Ma'am Beji Flores, good morning din sa inyo ha, Ma'am Beji. Mapapunta na po sa kanya pong trabaho, ang aga-aga rin pong gumigising. Salamat din po sa inyo, maganda umaga rin po kay ate natin yung Campo Versosa, kay Mama Del Macarandan, and of course kay Nanay Telma Monzon, kay Tatay Efren Del Rosario, ating mga suking-suki, at maging kay Evelyn, kay Ami, at kay Ataw. Maganda umaga po sa inyo, at maganda umaga rin po kay Mami Odi Jose. Yan, good morning. Hasta lahat po ng mga nakatatanda at medyo may problema na po sa ating pong mga kasukasuan, yung andami na bagong OA-OA, ay nako, guilty as charged. OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi ka makagalaw. Sandali lang ha, OA, eh baka naman osteoarthritis na yarn. Huwag ka nang magpaka-OA-OA ba? Kasi nga, meron ng Osteogard. Yes, parang Ray Del Pozo. Osteogard, yan ang aking iniinom ha. Ito'y merong glucosamine, Mama, at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. Osteogard, Osteogard, Osteogard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Osteogard ay hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Maganda ito para kay Nilo Calyao dyan sa Davao. Nilo, pabili ka nito kay Maring Akay ha. Osteogard, yes, Osteogard. Thank you very much. Ilang pang tampok na balita, susunod na.
2: True FM. Good morning. This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo.
3: Purpose of travel?
4: Where are you staying?
5: Where are you from?
6: Chicken or banana?
7: Who are you?
5: Is that your final haircut?
8: Hirap makapasok. Dito madali. Zoom Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps now, Signal Super. All you need is one.
9: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sincerong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rapid info po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
10: Hi, schoolmates! Welcome back to Mind School. Ready na ba kayo sa ating next adventure?
11: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawaan ang ayon na VIPs, Very Important Problems.
10: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
11: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
3: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things
11: come to life.
4: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlyson, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: flavored snack by Regent.
1: True FM.
0: Morning. True FM, mga suki. Alam po namin na tayo pong lahat ay nagpapagal para po sa ating magandang buhay, ikang. Pero alam niyo ho, sa hirap din po ng buhay ngayon, mas lalo pong mahirap yan kapag po tayo ay nagkakasakit ay nako mismo. Yes, kaya po dapat maging wise tayo. Lalo na kung kalusugan nga po ng ating pamilya ang siyang pinag-uusapan ha, sa pagpili po ng gamot, doon tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Yes, hindi kinakailangan maging mahal para masabing de kalidad ang gamot. Pero ingat din sa pagpili po ng mura dahil hindi lahat ng mura ay epektibo at safe. Kaya po laging nagpapaalala ang Unilab na piliin po lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. O diba? Yes, paalala muli ng Unilab, piliin po yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Yes. Maraming salamat po sa Unilab sa kanila pong araw-araw na napapanahong paalaala. Thank you! Ngayon, ganap na pong 12 minutes after 7 o'clock. Isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
2: Vice President Sara Duterte may hanggang alas 7 mamayang gabi para maghain po ng kanyang reply sa articles of impeachment laban sa kanya.
0: Samantala po naman sa gitna ng patuloy na drama sa Senado, Senate President Alan Peter Cayetano dapat raw pong magbitiw sa pwesto para sa ikabubuti ng Senado.
2: Malakihang rollback sa presyo po ng produktong petrolyo, posibleng maipatupad bukas.
0: Samantala, bilang po ng mga namatay sa pagguho ng gusali sa Pampanga, umakit na sa... Tama ito, 12.
2: Labing isa. Pa po ang nawawala.
0: Opo, 11 po ang kumpirmadong patay.
2: Samantala, tropa ng Israel sumugod sa Lebanon laban daw sa grupong Hezbollah.
0: At sa ating Sports 5, mga kapatid, eto na nga po manong Tuts, congrats din ha. Nangangantsaw ka pa, manood daw kami sa bahay.
2: Ba? Oo, bakit?
0: Eto, TNT siya, Marago Balls ako.
2: Paano yun? Anong oras ba yung laro?
0: Hindi, nung Friday, first game.
2: Sige. Basta pag manonood kayo ng finals, si Manong Tut, sama niyo ako ha. Live ba? O sa TV?
0: Yung finals po sa PBA Commissioner's Cup, kasado na. TNT Tropang 5G at Barangay Ginebra Gin Kings. Magtatapat na naman.
2: Yung Balitang Entertainment pa hard launch ni DJ P. Daniel Padilla sa rumored girlfriend na si Kayla Estrada. Uy, usap-usapan online.
0: Dr. Ivy Escaya, Escasa, maganda umaga po sa inyong lahat. Thank you very much, Dr. Ivy. Ha?
2: Uy, patiin natin ha. Ito pala, tatahitahimik lang. Belated happy birthday kay Direk Grace dito. Ah? Nag-birthday si Direk Grace. Nakita ko sa Facebook. Kailan yung birthday mo talaga, Direk? Ikaw ba yung nag-birthday, Direk? At saka ang nanay ni Seth Velasquez kahapon, nanay Josie Velasquez. Masayang-masaya si nanay Josie sa regalo ni Seth Velasquez sa kanya. Talaga naman.
0: Happy birthday din kay Yuris.
2: Si Yuri? Ikaw ang may birthday, Yuri? Oh, today, Yuri? Okay. Kahapon din ba?
0: Yuri, happy birthday sa'yo. Anong kanyang family name? Yuri Gorbachev? Hindi kasi, ano yan, Yuri, pangalan ng Russian yan.
2: Yuri Castor.
0: Yuri.
2: Ang ating repa dito, repa ni Marco, yes. Repa ni Seth Velasquez, Yuri Castor. Yuri Gagarin, ano ba talaga? Yuri Castor.
0: Yuri, maligayang bati sa iyo, Iha. Happy birthday. Salamat na marami. Thank you sa iyong sakripisyo, ang sipag din ng batang ito.
2: Sobra at mabait.
0: Okay, direct Grace Perez. Pinagsama ko yung Joey. Si Grace,
2: kaya mo yan. Toledo. Direk Grace Toledo.
0: Sorry po. Nahihelo na ako. Nalito na ako, no?
2: Ay, totoo naman.
0: Sa lahat po ng mga nagdiriwan po ng kaarawan, happy birthday po sa inyo. Alright. Ngayon, mga kapatid, asa na ba ako? Doc, IBS Casa.
2: Morning, Doc.
0: Salamat po na marami. At kay Dr. Emmanuel Lennon, good morning. Dr. Rolly Esteban, good morning. Dr. Mario Ver, good morning. Ito na ang ating ikalawang bukso ng mga tampok na balita sa News 5.
2: Sa mga balitang pambansa, nanguna po si Vice President Sara Duterte at dating Senate President Tito Soto sa may pinakamataas na net satisfaction ratings noong Marso. Base nga sa inilabas po na SWS survey, nakakuha si VP Sara ng moderate satisfaction rating na plus 29 habang plus 15 naman ang nakuha ni Soto. Sinundan po sila ni House Speaker Borji D. at Chief Justice Alexander Gizmundo na nakakuha naman ng plus 4 at plus 9 na satisfaction ratings. Sa iba pang balita mga kapatid, dinilaw po ni Attorney Milde o na ni Dean Mel Santa Maria na hindi maaaring ituring na force majeure ang pag-absent ng mga senador sa plenaryo dahil po sa nakabinbi na arrest warrant sa ICC o Sandigan Bayan. Itinutulak po ng majority block na baguhin ang Senate rules para nga mapayagan ang kahit sinong senador na makadalo sa sesyon via teleconference. Sa ilalim po ng kasalukuyang rules ng Senado, pwede lang mapayagan na makadalo online ng mga senador sa sesyon kapag may force majeure katulad po ng national emergency o panahon ng pandemya. Sa ngayon nga po, wanted ng International Criminal Court si Senator Ronald Bato de la Rosa na nagtatago ngayon habang may arrest warrant na si Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan po yan dahil naman sa kasong graft na may kinalaman sa flood control scandal. Paliwanag ni Attorney Mel, hindi pwedeng gawing excuse bilang force majeure ang pagliban dahil sa arrest warrant dahil kagagawa naman ng akusado kung bakit hindi siya makapasok sa trabaho.
3: At ang force majeure, hindi pwedeng may human factor, no? Hinihumanize mo. Ibig sabihin, ikaw ang may legal obligasyon o na dapat kang tuparin, hindi force majeure yun. Sapagkat iyon ay isang proseso ng korte, iyon ay isang legal na proseso, at iyon rin ay isang hindi 100% na hindi mo magaganap ang iyong tungkulin. Bakit hindi force majeure? Anong origin yan? Kagagawa nila. Ibig sabihin, basta't ikaw ang may kasalanan na hindi mo natutupad ang trabaho, hindi force majeure yun.
2: Yan nga po ang tinig ni Attorney Dean Mel Santa Maria. Samantala, dumating na sa bansa ang presidente po ng Vietnam para sa dalawang araw na state visit dito sa Pilipinas. Layunin po ng pagbisita ni Vietnamese President at Communist Party leader To Lam na mas palakasin ang bilateral relations ng Pilipinas at ng Vietnam, partikular sa larangan po ng maritime cooperation, food security, defense at iba pang sektor. Itinaunang pagbisita ni President To Lam sa bansa sa nalalapit po na paggunita sa 50th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at ng Vietnam. Samantala mga kapatid, sa oras naman po na 7:90, ng tamang oras, hatid po yan sa ating lahat mga kapatid ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayettedelarosa.com. Open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. Walang maglilipad mga kapatid, marami pa po tayong mga importanteng balita na ihahatid sa inyo ngayong araw na ito ng Lunes, Hunyo a 1, taong 2026. Kanina maulan, ngayon yung mga nasa labas, maulan pa rin po ba mga kapatid? Ang mahalaga, maaraw o maulan, kasama niyo po kami. Manatiling nakatutok, dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
4: Ang husay!
5: So easy to use, Everest Washing Machine.
6: Hun, welcome to our balloon.
7: This is our chance to reunite.
8: Oh, ready na ba kayo sa magic ko?
9: I see you.
10: Pinoy Microdrama is here, and it's big on the feels. Big on Microdawa.
11: Hello po.
12: Ikaw ang mabalo.
10: Big on Micro Kilig!
13: Naman mo kayo sumimangon?
14: Hi, Miss Lala!
10: Big on Micro Suspense!
15: Mga kabutay, kung bulag pa ang kasama ko.
10: Big on
16: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
17: Kaya gagawin ko ang lahat para sa akin ang punta to.
10: Microdrama is big on Signal Play.
4: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
11: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
12: Let's get it on!
11: Ay! Ang bilis tumago! Hoy! Bitay mo!
13: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
11: Ano?
12: Sumobra pa!
14: You choose which ingredient.
18: Mabukas pa tayo mga kakatay.
14: Ito nung gagawin mo ngayon?
19: Pantikim lang.
20: Wala tayong oras. Ganantik pa muna yan. Kailangan taste good.
11: Suka. Ay! Are you okay?
14: Medic? Do we have a medic?
19: Oh my God, ayaw nung tumigil.
11: Feel of pressure!
21: Hindi ako nasusunod na ba yan o hindi?
11: Naku, patay na! Sunog na sunog!
14: Mystery ingredient, Mr.
19: Oh, Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
22: Oo, oh, aabot yan.
11: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
23: Wanted sa radyo, kasama si Idol Raffy Tulfo, alas 2 ng hapon.

0: 8:23 ang tamang oras at ipuyan sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, uy, komportable at convenient. May comfortable seats pa yan ha, may aircon, maluwang din ang space. Pwede niyong isama ang buong barangay. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Very fast, very safe, very convenient, Fast Cat. May QR code po sa inyong screen mga kapatid para sa inyong booking ng tickets with Fast Cat. Samantala mga kapatid, balikan po natin ang mga balita sa Metro Manila. Pinagtulungang bugbugi ng isang pulis ang tatlong lalaking sinita sa vandalism. Diyan po yan sa Quezon City. Putok po ang uso at natanggalan pa ng ngipin ang biktima. Sakuha nga po ng CCTV, nakuhanan pang nagpambuno ang isa sa tatlong suspect, pati po ang pulis na nakasibilyan at off-duty na noon. Kita ring sumakay ng motorsiklo ang suspect, saka po ito umalis. Sinubukan pa rin ng biktima na hulihin ang isa sa mga suspect pero hindi na niya kinaya dahil sa pambubugbog. Agad din namang naaresto ang isa sa mga suspect. Pusa namang sumuko sa pulis ang dalawa pang kasamahan nito. Maharap po sila sa reklamong direct assault with serious physical injury at paglabag sa anti-vandalism ordinance ng Quezon City. Natubok po ang nasa 12 bahay, dyan naman yan sa Pasay. Ayon sa mga residente, nagkagulatan na lamang po sila nang makita nila ang makapal na usok sa kanilang lugar. Ang hinala ng mga residente, dahil po yan sa nag-spark na kable ng kuryente. Pahirapan naman ang pag-apula ng mga bumbero sa malaking apoy dahil po sa kakulangan sa supply ng tubig at sa sikip ng kalsada sa lugar. Inaalam naman ang mga otoridad ang bilang ng mga apektadong pamilya at ang mitsa ng apoy. Arestado pong isang lalaki sa Novaliche sa Quezon City na nagpanggap na mayroong lead sa kinaroroonan ng puganting si Senator Ronald Bato de la Rosa. Yun lang. Wow. Una raw nakipag-ugnayan ng lalaki kay Executive Secretary Ralph Recto. Inirefer naman po siya ni ES Recto sa NBI. Pero nagduda daw si NBI Director Melvin Matibag nang manghingi na ng pera ang lalaki. Nang makumpirmang nagtatangka lamang namang hut-hut ang lalaki ay inaresto po ito ng NBI. Inaalam naman ng ahensya kung bakit may contact number ang suspect ng ilang matataas na opisyales ng gobyerno. Samantala mga kapatid, puntahan po natin ang mga balita sa lalawigan. Patay sa pamamaril ang isang tindero ng pandesal, dyan po yan sa San Fernando City sa Pampanga. Suspect sa krimen ang nakaalitan niyang kapwa tindero ng pandesal. Base po sa investigasyon, unang nakasalubong ang suspect at biktima sa kanilang ruta sa bayan po yan ng Bacolor. Nagkaroon po ng pagtatalo ang dalawa. Hinabol ng suspect ang biktima at naabutan sa San Fernando City. Doon niya na po ito pinagbabaril ng 3 beses. Hindi pa nga dyan na kontento ang suspect. Hinampas niya ang ulo ng biktima sa kalsada at 5 ulit na pinukpok ng bato. May mga nakakita pero walang umawat sa suspect dahil nagbanta daw itong idamay ang sino mang makikialam. Tinutugis na po sa ngayon ang nakatakas na suspect. Samantala mga kapatid, isinailalim po sa restrictive custody ang 2 pulis na aksidente daw na nakabaril ng sibilyan. Diyan naman po yan sa Tacurong City sa Sultan Kudarat. Sa initial na investigasyon, may kabarilan ng mga pulis na suspect sa pagnanakaw ng mapadaan po ang biktimang sakay ng kotse. Doon na po ito tinamaan ng bala. Nadala naman sa ospital ang biktima pero namatay din kalaunan. Dinisarmahan na rin ang mga pulis na nananatili po sa Tacurong City Police Station. Samantala sa Albay, patuloy pa rin po ang pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Sa video po nakuha ng FIVOX, kita ang pagbuka ng mo o pagbuga ng bulkan ng lava na dumaloy po sa Miisi Gully mag-aalas 7 ng gabi. Nagbuga din ito ng pyroclastic density currents o uson. Nakapagtala po ng higit 300 rockfall events. Ito na nga ang 146 na araw ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Samantala mga kapatid, 7:27 ang tamang oras natin. Ang oras na iyan, hatid po yan sa ating lahat mga kapatid ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot na ba ang iyong muscles kapatid? O eto na nga po ang sagot sa aging, ang Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ultaflex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, sa TikTok at sa ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. At mga kapatid, inuulit lang natin, available na po ang trial pack ng Ulta Bio sa lahat po yan ng Mercury Drug Stores nationwide. Kaya try nyo na po ang Ulta Bio now na. Samantala, puntahan naman natin mga kapatid ang balitang consumer at pangkalakalan. Posibleng bumilis ang inflation o kaya antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin nitong nagdaang buwan. Base po sa pagtataya ng Bangko Sentral ng Pilipinas, maaaring maitala sa 7.1 hanggang 7.9% ang inflation nitong katatapos lamang na Mayo. Maaalalang na itala nga po sa 7.2% ang inflation noong buwan ng Abril. Ayon po sa BSP, maaaring natulak ng inflation ng pagtaas ng presyo ng bigas, gulay at ng karne. Hindi rin daw malabong nakaapekto ang paghina ng piso kontra US dollar. Sa iba pang balita, hihirit po ang DOTR ng mas mataas na budget para sa mga bike lane at maayos na infrastruktura para po sa pedestrian lane. Ngayong taon, nakatanggap daw po ang DOTR ng 105 milyong piso para sa Active Transport Program. Pero umaasa po ang ahensya na maitaas ito sa 1 bilyong piso sa susunod na taon. Bukod po sa bike lanes, isasama na rin po ang mga pedestrian lane para sa mga commuter at pagsasaayos ng sidewalk. Nitong katapusan ng Marso, nakapaglatag po ang DOTR ng 1,100 kilometro ng bike lane. Halos kalahati na po yan na target na 2,400 kilometro ng bike lane bago ang taong 2028. Tuloy naman ang pagbubukas po ng 14 na istasyon para sa MRT 7. Yan nga po ang nilinaw ng DOTR sa gitna ng balibalitang 13 istasyon na lang ang bubuksan. Ayon po sa ahensya, kasama pa rin ang San Jose del Monte Station sa aprobadong alignment ng linya ng tren. Dagdag pa ng DOTR, magiging operational ang unang 12 istasyon ng tren mula po North Avenue hanggang Sacred Heart sa ikalawang quarter ng taong 2027. Aminado din ang Transportation Department na malabo namang mabuksan ang Metro Manila Subway bago po matapos ang termino ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, sa 2031 pa posibleng mabuksan ang subway. Target na lamang daw nilang maumpisahan ngayon ang demo run ng mga tren sa subway mula po yan sa depot sa Valenzuela hanggang sa Quirino Station pagsapit ng taong 2028. Inaasikaso na rin daw ng DOTR na ma-deliver ng maaga ang mga gagamiting bagon sa subway para masimula ng testing sa mga ito.
1: Tayo naman po ay nagpaliwanag po sa kanya po at talagang kahit anong gawin natin sa scheduling po ay hindi po natin makakamit po yung 2028 po na revenue operations. Okay. Kasi po other than po matapos yung infrastruktura, lalahanin po natin Manong Ted, may break-in pa rin po yung ating mga bagon. Opo. There's a certain kilometers they have to meet using the same railway po.
0: Yan nga po, mga kapatid, ang tinig ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Oras na muna mga kapatid, 7:32. Ang tamang oras, hatid naman sa ating lahat yan ang When Rocks Color Save. Uy, mga mommies, meron bang mantsa galing sa kape, makeup at tsokolate ang inyong damit? Oh, wag na kayong ma-stress at mag-worry. Meron na pong When Rocks Color Save. Sa When Rocks Color Save, tanggal ang dumi without fading colors. No kupa, no worries. Laging fresh at mukhang bago ang labada. Protektado pa sa germs at bacteria. Windrocks Color Safe, linis na maaasahan, proteksyong mapagkakatiwalaan. At katuwang po ng Windrocks Color Safe sa labada, mga kapatid, walang iba kundi ang Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Itry nyo na po ang Speed Babad, Speed Antibac, Speed Fabcon Fresh at Speed Calamansi. Sa mga balita po sa labas ng bansa, nasalag ng Israeli forces ang pinakawalang airstrike ng militanteng grupong Hezbollah sa Northern Israel. Sa ere po'y kitang-kita ang pagsabog ng missile ng militanteng grupo nito lamang Linggo. Una nang nagpapalitan ng pag-atake ang magkabilang panig kahit na umiiral nga po ang tigil putukan sa magkabilang bansa. Sa huling tala, umabot na sa higit 3,000 ang kumpirmadong nasawi sa gyera po yan na nagsimula noong pangbuwan ng Marso. Sa iba pang balita, 3 naman ang kumpirmadong patay matapos ang panibagong pag-atake ng US forces sa barkong pinaniniwala ang may kargang illegal na droga sa Pacific Ocean. Ikinasa po ang pambobombang iyan nito lamang Sabado. Sa pahayag naman ng US Southern Command, plano daw tumakas ang nasabing barko patungong Eastern Pacific Region. Wala namang naitalang nasaktan sa panig po yan ng US forces. Samantala, hinikayat po ng World Health Organization ang mga lugar na apektado ng outbreak ng Ebola virus na sumailalim po sa pagpapagamot. Nag-ugat nga yan kasunod ng patuloy na pagsipa ng sakit sa African country. Kabilang po sa pinakanapuruhan, ang lalawigan ng E2. Sa huling tala, umabot po sa 230 ang kumpirmadong patay, habang higit 1,000 na ang suspected cases ng nasabing sakit. Samantala mga kapatid, oras pa rin natin. It is now 7:34. Tamang oras naman. Hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lumpain Baby Diaper. Available in open tape and baby pants. Katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble ang alaga with Twins Lumpain Baby Diaper. Ang Twins Lumpain Baby Diaper, mga kapatid, ay gawa ng Mega Soft Hygienic Products, ISO Certified de Kalidad, safe at pumasa sa international standards. Sports 5, mga kapatid! 2 araw na lamang nga po ang pahinga bago magsimula ang PBA Commissioner's Cup Finals. Excited ka ba dito, Erwin Ocaña? O NBA lang ang inaabangan mo? Nakikita ko, dami ng post ngayon na nakaabang dito sa PBA. Ano bang team nyo dyan? Ano, Hinebra ka? Oo, sige. Eto na nga po sa mga Hinebra fan katulad ni Nanay Christy Fermin. Maghaharap muli sa Best of 7 Series ang TNT Tropang 5G at ang Barangay Hinebra San Miguel. O si Andrew daw Crispa. Ayos. Samantala mga kapatid, sila nga rin po ang nagharap sa huling edisyon ng conference noong nakaraang taon. Umabot po sa Game 7 ang laban kung saan nagwagi ang Tropang 5G. Sayang Converge Fiber Xer sana ako eh. Gaganapin po ang Game 1 sa Smart Araneta Coliseum. Formal namang nagsara ang isang linggong palarong pambansa sa Agusan del Sur. Rumampa po ulit ang mga student-athletes sa 20 koponan sa bansa. Nakuha naman ng National Capital Region o NCR ang 19th na sunod na kampyonato. Kumubra po ng 91 golds at 71 silver at bronze ang NCR. Pumangalawa po ang Calabarzon, sunod din ang Davao Region, Central at maging Western Visayas. Kasunod po nito na ipasa na po ang hosting duty sa Quezon City para sa palarong pambansa sa susunod na taon. Pasok naman po ang isang Pinay sa World Under 20 Athletics Championships sa Portland, Oregon. Nakapagtala po ng oras sa 54.83 seconds si Geraldine Rodriguez sa 400-meter final ng Asian Under 20 Athletics Championships. Pasok po yan sa world standard na 55.20 seconds. Dahil po dito, pasok na sa world si Rodriguez na gaganapin naman po sa buwan ng Agosto. At eto na sa ating mga kamarites, sa mga nag-aabang po ng balitang showbiz. Pero kung kayo mabibitin, kahit 2 bugso na po itong balitang showbiz natin, mamaya sa programa ni Nanay Christy at Romel Chica, doon mas mahaba po ang balitaan. O eto na nga, inireveal po ng Pinay member ng Cat's Eye na si Sofia La Forteza na meron siyang Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD. Ang giit ni Sofia, mahirap magkaroon ng ADHD. Ito daw ang dahilan kung bakit hirap siyang makatulog at mag-focus kung minsan. Mahirap din daw para sa kanya ang pagbabasa dahil hindi niya raw ma-absorb ang mga salita. malilimutin din daw siya, kaya kailangan niya parating magpursige pagdating po sa kanilang rehearsals. Kumonsulta naman na daw si Sofia sa psychologist at dumadaan po ngayon sa therapy. Fourth place po ang ating kababayan, ang Pinoy Pride na si Matty Juniosa. Sa katatapos lamang po na Britain's Got Talent. Ipinamalas po ni Matty ang makapangyarihan niyang boses nang awitin niya po ang Nothing Compares to You. Bigo man makuha ang title, napabilib pa rin ang judges at audience sa pangmalakasang performance ni Matty. Ang The Hawkstone o Hawkstone Farmer Squire ang itinanghal na champion sa season 19 ng Britain's Got Talent. Sasabak na rin po sa dulaan sina John Sweet Lapus at CJ Navato na parehong bahagi po ng Signal Microdramas. Si Sweet po ang playwright ng obra na Taksha po na isa sa mga entries sa Virgin Love Fest. Iikot po yan sa taong naghahagis ng pinggan sa isang kainan dahil sa galit at sama ng loob. Si singgaling celebrity champion CJ Navato naman ang bibida sa Human Rights Story na The Year o Story of the Year. Tungkol po ito sa extrajudicial killings at kahalagahan ng hustisya. Abangan po mga ito sa Virgin Love Fest sa tanghalang Ignacio Jimenez na gaganapin po sa CCP Complex. Mga kapatid! Yan nga po ang mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan po ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakatutok po sa atin dito sa Mega Metro Manila. Tayo po'y napapakinggan sa 105.9 True FM. Sa Davao, mayong aga, Mindanao. Live po tayong napapakinggan sa 106.7 True FM.
2: I wish you good health and happiness.
0: Sa Cebu at sa Bohol. Uy, belated happy birthday, VP.
3: Happy, happy
0: Cebu
3: birthday.
0: Cebu at Bohol, 101.9 True FM. CDO Cagayan de Oro 101.5 True FM at sa Ormoc sa Leyte 99.9 FM Dream Radio. Maging sa Tacloban, napapakinggan po tayo sa B107.9 FM Caboses Radio. Napapanood din po tayo sa Signal TV Channel 1 and 1 PH. Sa Channel 19, yan po ang ating True FM TV. Sa ngalan pa rin po ng ating masisipag at mahuhusay na mga kasamahan dito po sa True FM, sina Jen Rebuta, Charlie D.

0: panggamot sa anumang uri ng sakit, mga kabrum-brum. Handa na ba kayo? Ang dami-dami ko natin mga pag-uusapang isyong babayan. Diyan po lamang kayo. Relax lang kayo dyan. Magbabalik agad-agad. Tambalang Ted Filon.
1: At DJ Chat.
0: Sa True FM. True
2: FM. Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kati...
3: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
4: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
5: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
4: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Tyler Servicio para sa Pilipino.
6: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rocky Tulfo po, Tyler Servicio para sa mga

0: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
1: Monday morning and happy weekend. Happy weekend. Happy working week again para sa ating mga manggagawa at kay Brad Jeff. Happy Mission Week again. Alright. Good morning, Brad Jeff.
2: Good morning, Brad Ted. Good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Good morning, Ted. Kami nanonood sa ating sa Michigan International Missionary Baptist Church. Doc Roy Torquator, thank you for tuning in.
1: Salamat po na marami sa inyo pong lahat. So, ito na ang ating pong leksyon today. Ang siyang katanungan for tomorrow's What's on Your Mind. Para din po sa ating pong mga naghahangad, kahit papaano po ng ilang pong tulong, pero higit sa lahat po, the message, yun ang pinaka-importante. Go ahead, Brad.
2: Yes, Brad, this week we're gonna have a series na tinatawag nating Close Encounters. Ito po yung kwento ng mga individual na malapit ang na-encounter si Jesus. After na-encounter na to, totally na bago yung direksyon ng mga buhay nila. Naniniwala po ako na kapag tayo may genuine encounter, hindi lang yung napadaan ka sa simbahan, napaupo ka, o tapos na, hindi po. Talagang genuine encounter, hindi tayo mananatili sa kasalukuyan nating estado. Simulan po natin sa kwento ni Zacchaeus. Alam niyo po, one time pumasok si Jesus sa Jericho dahil doon daan patungtang Jerusalem. Isang lalaki doon pangalan Zacchaeus. Siya'y ubod ng yaman dahil pinuno siya ng mga tax collectors. Ngayon, wala tayong idea sa modern day hero tulad natin, pero galit po yung mga tao sa mga tulad ni Zacchaeus during that time kasi ang dating traitor sila. Nagsisilbi sila sa sumakop na bansa ng mga Roma. Kaya out of curiosity, gusto niya na makita si Jesus dahil hindi siya pinalad ng high tulad ni Wemby. Okay? Siya po'y umakit sa puno upang masilayan lang si Jesus. At laking gulat niya, huminto si Jesus sa tapat niya at sinabi, di ba tayo mag-dinner sa bahay mo, Zacchaeus? Nagtaka po yung mga tao, bakit katulad ni Jesus na isang spiritual na tao, makikilubilo sa makasalanan at ganid sa yaman na tulad ni Zacchaeus? Of course, bumayag si Zacchaeus at habang kumakain sila, nag-share si Jesus ng mga katuruan at laking gulat, ito po yung pinaka-sentro ng kwento. Tumayo si Zacchaeus at nagsabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. At kung may nadaya man akong sino man, ibabalik ko yung bayad ko na 4 times sa kinuha ko sa kanila. Wow! Pag tinignan po natin, ano nangyari? Bakit isang simpleng dinner na iba yung takbo ng puso na itong si Zacchaeus? Ano niyo po nangyari? Na iba ang kanyang pananaw dahil dati sinasamba niya pera, mali-maletang pera. Ngayon, si Jesus na yung pumalit sa trono ng kanyang puso. Kasi po, one way or the other, lahat po tayo may sinasamba. Career,

0: Okay, maaring yung addiction natin, ano man ang umuupo pa sa puso natin, kung sino may nakaupo dyan, yun ang ating sinasamba. At pag hindi si Jesus yan, ibang bagay yan. Ang tawag po ron, idolatry. Na iba po pananaw ni Zacchaeus. At sabi nga po sa Marcos 8:36, ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? Sabi niya, what good for a man to gain the whole world kung papunta ka naman ng impyerno. Kaya po sa mga nakikinig ngayon, ako po ay araw-araw na lang na kumakatok sa inyong mga puso. Right? At ang joke nga namin ni Brad, baka tulog pa kasi yung mga dapat makarinig, pero baka may gising naman. Kung kayo'y merong idolatry sa puso, meron dyan nakaupo na hindi dapat nakaupo dahil dapat si Jesus lamang yan. Kaya po'y magsisi sa ating mga kasalanan at sambahin ang tunay na Diyos. Yan ay si Jesucristo. Kaya, again, gusto ko lang ma-encourage si Zacchaeus na iba ang pananaw sa pera, na iba ang pananaw sa kayamanan dahil nagkaroon siya ng Diyos sa kanyang puso. Ulitin ko, Marcos 8:36. Ano ba mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? Tayo po'y manalangin, Panginoon. Alam ko na tulad ni Zacchaeus, kami rin po ay may mga ganitong klaseng challenges. Minsan tingin namin pera ang solusyon sa lahat ng problema. Pero Lord, kung totoo to, sa dami Lord pera ng mga nagkabal ng yaman sa illegal na pamamaraan, sana wala na silang problema. Pero Lord, hindi pera ang solusyon sa aming mga problema, kundi Ikaw. Saya Lord, salamat sa mga katuruan na tulad na to na nagbibigay dinong sa amin. Na kung kami, Lord, ay gumagawa ng illegal at immoral para magkapera, itigil na nila. Lumaba kami ng patas tulad ng karamihang mga uring manggawa na nakikinig sa amin ngayon. Tulungan mo kami mag-focus sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Panginoon, muli po salamat na marami sa araw na ito sa pagbabalik po ng aming pong aral mula kay Brad Jeff. Lord, alagaan niyo po lagi si Brad sa kanyang ginagawang pagmimisyon sa aming programa at sa aming mga takapakinig na ito pong inaabangan araw-araw. Bless them sa buong linggong ito ng hamon po ng buhay. In Jesus' name we pray, amen. Thank you, Brad, as we also pray for fortitude and the gift of contentment ngayon pong linggong ito ng paggawa. Ayan, at prayer din po na mawala ang mga sakit-sakit natin sa kasukasuan, Osteogard.
0: Iyon. Mukhang kakailanganin ko na yan, Brad.
1: Oo. Salamat na marami. Okay, Brad, so the more you worry, the more you hurry. Yan ba ang t-shirt mo ngayon? Do not worry.
0: Yeah.
1: Okay, yan t-shirt.
0: It's a Bible verse. Yeah. Ganda. Pray about okay. Pray about everything.
1: Don't worry.
2: Okay. Ganda. Sige. Nagutom kami sa t-shirt mo.
1: Okay, Brad. Salamat na marami. We'll catch you again tomorrow.
0: Yes, nandito tayo ngayon. Brad, dead nga pala sa hasyenda ko sa Kabanatuan. So, ang nanay ko'y nanonood ngayon.
1: Oh.
0: Si, kilala yan, Neneng Eliscopides. Ayan, thank you so much. Dumalaw lang kami sa mga ari-arian namin dito. So.
1: At saka paki-ano na lang ako, paki-kumusta mo ako sa lahat ng inyong mga sakada.
0: Yeah. Minitin ko na sila kanilang umaga, so pinagbe-breakfast ko lang.
1: Ayan, okay. At sana ho, maging maayos po ang ating pag-ani ng ating tubo. Talaga naman, tubuhan eh, no ha? Asyenda.
2: Grabe.
1: Tubuhan eh,
2: kaya
1: no?
2: Nga, oo.
1: Mga sinaunang ano, panahon, oo.
0: Oh. Ano, tsa, nakakabayo ko nung pinasyalan ko kanina.
2: Ayos ah, sarap. Buti di ka naulanan. Eh kasi malakas daw ang ulan sa labas ngayon.
0: Ngayon dito sa Kabanatuan, medyo maaliwalas naman.
2: Yun, amen. Opo, praise opo. God.
1: Salamat na marami, Brad. We'll catch you again tomorrow.
0: Maraming salamat, Brad. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
1: And serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad.
3: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot-kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer...
4: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
5: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
6: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
7: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa, yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, Teleserbisyo para sa Pilipino.
1: Ito ho ay para sa huling linggo ng kanilang sesyon sa first regular session. At ito ho ang simula din ng kanila pong sinedie on Wednesday. Ngayon sana doon sa Senado po, may panukala nga daw po ang sinasabi ni Senador Cayetano, ni SP Cayetano, na yan daw po ay nasa, naaayon sa kanilang rules ang pagkakaroon ng subcommittee kung saan po si Senador Dante Marcoleta ang siya mangunguna sa investigasyon exclusively daw ho sa flood control scandal. Ang akin lang naman dyan, okay ho naman yan, pero bakit subcommittee pa? Ba't hindi na ho mismo yung committee na pinangungunahan po itong si Pia Cayetano? Hindi ba? Bakit subcommittee pa? Hindi na lang yung buong para na naman walang question. Malamang may debate na naman yan eh. Malamang may debate na naman yan. Bakit subcommittee? Ba't, di ba? Ba't tao baya sa mismong committee? Hindi ba?
2: Mr.
1: Para
2: Chair,
1: wala nang question.
2: Oo, Mr. Chair, bakit ba nilalagyan pa ng subcommittee?
1: Ah?
2: Oo, bakit?
1: Hindi ko, tanongin mo siya. Kung ba't yan ang kanyang gusto.
2: Yun nga,
1: anyway,
2: bakit?
1: Ito po, itong pag-uusapan po natin, mga kapatid, may pakialam po tayo dito. Papaliwanag humamaya kung anong implikasyon nito sa buhay po natin na mga pangkaraniwang mamamayang Pilipino. But meantime po muna, atin pong kumustahin, kumusta na kaya siya, si Commissioner Ariel Pumuseno ng Bureau of Customs. Sir, good morning po. Kumusta po kayo?
8: Good morning po, Manong Ted, Ma'am BJs, at sa ating mga kababayan. Magandang umaga po. Okay naman po, puro trabaho po, pero ayos naman po.
1: Ayun. At least kinukumusta namin kayo. Hindi kayo magtatampo sa amin. Okay, sige. Ito naman yung si Chacha.
8: Salamat po. Okay naman po.
1: Okay, go.
2: Mukhang hindi naman matampuhin si Commissioner. Pero Commissioner, good morning nga po. Happy Monday. Sir, hingi lang kami ng update tungkol po dito sa luxury vehicles na iniuugnay sa mga Discaya na may koneksyon dito sa flood control scandal. Tama po ba fully disposed na po itong 13 Discaya vehicles? At magkano po ang inabot na kita ng BOC dito?
8: Tama po. Yung pong 13 na galing sa Biskaya, pinagbili po natin sa pamamagitan po ng open bidding. Ano po.
2: Mm-hmm.
8: So, naibenta na po yan ng more than 200 million pesos. So, bagit linawin ko lang po, meron pa hong 8 sasakyan na itinurn over naman po namin sa BIR para mahabol pa rin yun bilang asset po ng Biskaya na maaari pa rin kung kininampamalaan dahil po kinu-question nga po nating lahat kung saan nanggaling yung pinambili po doon. Kailang ibang proseso po yun. May 8 Biskaya cars na nasa BIR at yung 13 naman po na nasa amin, ayan po ay nasubasta na po natin.
2: Commissioner, para lang din po mas malinaw sa publiko, yung sinasabi niyo pong 8 sasakyan na na-turn over sa BIR, pero before, nasa sa inyo po yun, at bakit po kailangan pong i-turn over ito sa BIR?
8: Ganun po. Literally po, nandun po yun sa, naalala natin, building na parang bahay din po ng Biskaya. No? Pinaghiwalay po natin yung mga sasakyan na talagang mali ang dokumento at ang pinagbayaran, kitang-kita namin na mali din. Yun po yung 13 na inisyuhan ko po ng tinatawag na warrant of seizure and detection, na warrant of seizure and detention na ibig sabihin mapapasa BOC po yung yung pag-angkin doon habang sinusubasta po natin. Ano? Kasi yung malinaw na malinaw na smuggled po yun. Yun naman pong natitira sa sasakyan na kinakailangan natin padala sa BIR, yun naman po yung mga nabili naman po nila doon sa mga tinatawag po accredited na mga kumpanya doon sa ABID at yung organization po na kumbaga malaking organization po yun at tama po yung mga papel noon. At yung pinagbayaran naman po ay may presumption of regularity na nasa sang-ayon naman po sa dapat nilang bayaran. Kaya lang, ang question po doon, hindi po yung smuggled, alam natin, yun po ay binili nila sa ABID at Campi. Subalit, again, kino-question po ng pamahalaan kung paano po nila napondohan yung pagbili po nila doon sa mga sasakyan na yun. Kaya kailangan po ng proseso ng BIR, hinahabol po nila yun bilang posibleng isa sa mga assets nila na pwede nating kunin.
2: Magkano po yung total ng halaga na nandun sa BIR ngayon, yung 8 sasakyan?
8: Hindi ko po, i-habol ko po sa yung detalye nung nasa kanila po. No? Yung sa amin lang po yung nasa akin na pinagbilihan. I-correct po ang 144 million pesos po. Pinapagbenta yan. Sorry po, naisama ko yung Bugatti kasi naibenta namin ng tigwa 100 million yung 200 million yung Bugatti na dalawin.
2: So wala na din po sa inyo yung Bugatti. So, pero dito sa Biskaya, tama po, 114 million pesos in total yung pagkakabenta dito ng gobyerno dun sa 13 Biskaya cars na malinaw, ang sabi nyo nga po, malinaw na smuggled, walang maayos sa dokumento. Yun pong 8 na nandun sa BIR in chine-check pang maigi kung anong gagawin. Ganun po, paano po ang ugnayan nyo sa last na usap nyo po with BIR? Anong plano dun sa 8 kotse na inililing pa rin po sa mga Biskaya?
8: So, iba po yung proseso ng BIR eh. Sila na po talagang bahala po doon. No? Subalit pag may mga kailangan silang dokumento from WOC, of course, ibinigay na namin sa kanila lahat po yon. Wala naman po silang hinihiling pa pong mga karagdagang mga dokumento. Pero proseso na po nila for future proceedings din po yun, BIR na pong bahala talaga ron. At naniniwala naman po ako, doon din tutungo yan eh, makukuha din po yan ng BIR, and then kung paano nila ililiquidate yan, gawing cash, nasa BIR na po yun.
2: Oo. Sir, ito po mga high-end cars din, yun na iwan sa BIR?
8: Tama po. Magkaka-level po yan eh, magkaka-level po yan, mga high-end cars, yung mga Rolls Royce, Bentley, Sequoia, Navigator. Meron po silang nasa BIR po.
2: At saka para lang din po mas malinaw sa publiko, ito pong 114 million pesos na pinag-uusapan natin, once remitted po sa Bureau of Treasury, may specific government fund po ba na pupuntahan yun? Saan po mapupunta yun?
8: Magiging kasama na po yung nakabuong pondo ng gobyerno. Sila na po ang bahala. Ang gobyerno po natin, maalala po natin, meron tayong budget process, yung GAA na tinatawag, ano? Yan po yung idinidisenyo po sa pamamagitan po ng mga hearings sa Kongreso. So doon na po yun, magiging common fund na po yun. Wala pong particular na kung saan pwedeng gamitin po yan. Magiging common or general funds na po yan ng pamahalaan.
1: Okay, so klaro na yan. But nahuli ka ba sa bidding, Chacha? Baka interesado ka doon sa
2: wala,
1: mga...
2: Wala na, sayang sir eh.
1: Naunahan ka.
2: Gusto ko sana 25 sige. Years to pay. Pwede ba yun?
1: Commissioner, yung dalawang...
8: Yun ay cash po.
2: Ay, cash pala. Oh.
1: Yung dalawang Bugatti po, magkano na benta? Pareho bang presyo?
8: Isang 101, 103. double check ko lang po, no? Mm-hmm. Noong una pong may tumawag sa amin yan, 50 million bawat isa.
1: Mm-hmm.
8: Yun po nag-negotiate. Subalit, nung ginawa po natin open bidding, natutuwa naman po tayo, na ang meron pong nanalo